0: Yo, man.
1: Aya! Oy, planong higpit ang tabi kang DA or Department of Agriculture ang control sa pag-angkat kan mga produktong urig, baboy, para maprotektahan ang mga lokal na hog racer. And initabi sigon kay Palace Press Officer Claire Castro. At pinag-aaralan ng DA ang mahakbang matapos ang patuloy na pagbaba ng farm gate prices at pangamba sa pagdami ng imported pork sa bansa. At kabilang dito ang pagkataas ng taripa sa imported pork products hanggang 35% sa masunod na taon. Sige. Hoy, good morning tabi kay Mong Lorna Bacalya, no? And hoy, salamat tabi kay Gerard Paul Andes and kay Manay Lorna. Alanganin po kaya sa kuya ang Maywi. So, Maywi. So, kantang Maywi. Alanganin sa kuya, digdi tabi na patugtugo. Oh. Ayun, so, and now, the end is near. And did it

0: Kalaan.
1: Kinatataka na, dekara mag... sa dubing ko sa playta, pandubing kito, mayroon aga tabi nyo, lagi mata ako kang ngawa-ngawa mo sa radyo. Pag-i-playtabi kang Christmas song na Hey Santa, habang nagkape-kape ako, halitabi kay Yong Garcia. Hello, tabi Yong. Si ano, so baka may request tabi si Chuk mong, yung mga request tabi ni Gerard Paul and this, Tequila Sunrise. Paano talaga tabi sa kuyang programa ta? Ano ini, uning pang morning show. Jason, matuasa na sa imo sa buhok si... Ano man ini tabi 1878? Isa ini, bigita namong ini. Ha? Matuasa na sa imo sa buhok si... Isa ito, mention ka ini. Ha? Matuasa na sa buhok ako. O sa ko. Dego tabi nasabutan pa rin sa imong bigtaram 1870. You're the moonlight shine with your lover. You do do do. Ano na, nagkarikos ko salamang ka mo. Nag-inom na tabi ka mo kan... Ano yun eh? Uning bulong nindo, so maintenance nindo or vitamins. Sige naman tabi ka mo. Lumansa na tabi ka mo sa mga... hiyang natabi sa inyo. Tangan din na ako magkigugi problema pa, no? Nasa hiyang sa natabi ka mo magbulong, pangkarigos, vitamins, maintenance, o ano man tabi. Dumanga ka mo sa hiyang. Dahil ako para, magpara switch patabi sa iba. Dumang tabi ka mo sa pirmi ka mong maray. O, di ba? At may mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong yan sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba. At hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin, kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Orex tatabi mga tungag 20 minutes makalis tabi ang himuta pa sa natabing alas 8 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
3: The right hydration matters
4: to perform,
5: to win,
3: to rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
8: Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: ibig sabihin, ubanon ka na. Flashback. I wish that I could turn back.
1: Ang sa tuya, tabing flashback, para tabi sa mga tito and tita na nakahiding tabi kang pelikulang hindi kang 1987 fantasy romantic comedy. Sino tabi ka itong movie? Aram ko sikat, initabi kang panonin doon, tabi mga tito, mga tita, no? Si Jonathan, no? Underemployed artist at nakakuha ng trabaho sa sarong department store bilang window dresser kay itong mga manikin. So mga manikin magating, mabaduan niya tabi, ibi? And ito manikin, sinapi ang tabi kan spirito ni Emmy. Oh, saronda ining ancient Egypt na babaknit. Nabubuhay sa natabi ining manikin. Naghiro pag yaon si Jonathan. Oh. Aram tabi nilang pelikulang ining mga tito tita. 1987 Manikin. Alright. Ini tabi ang original soundtrack. Duman tabi sa nasabing pelikula, Mannequin. 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. 8:43. Tarong Jason.

0: Yes, yan na ang original song na ginibutabi para sa pelikulang Mannequin. Oy, ang Mannequin type mga tungag. Oy, naka-receive din nomination for an Academy Award for Best Original Song. Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship. And inabot man tabi kang kanta ang number one. Nag-number one tabi sa Billboard Hot 100 and UK Singles Chart. O, di ba? Kaya tabi, sikat tabi su mga su pelikula and ining kansyon. Hindi ko naman tabi nito, pero medyo gorse na kinit ang presentation. Tama tabi sa mga tito and tita nindo. Kapanahon na ninda, no? Sige, 8:47 in the morning!
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: And Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: 97.1.
4: Magbabalik kami.
3: OKFM.
4: Gusto ko? Okay ka.
5: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin.

0: guests, and it's the perfect way to bring people together and make every day a little brighter because Lotus Blue Cafe accepts small event gathering. For inquiries, call or text at 0969-382-9697. Lotus Blue Cafe is located at a Lotus Blue Hotel at the second floor of Yashana Maligaspi.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
6: Pagbayaan, B!
7: Ay, na! Day kang lugar, digdi sa puso ko! Panuuna ang puso ko!
6: Aw, iyo! Day, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo! Tawara man yan laog!
8: Okay, FM!
9: Hi, sir. Good morning.
10: Good morning, pa.
9: Anong pangalan mo?
10: Pedro Antonio.
9: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
10: Dati malabo po yun. Pag malayo, nakikita ko pang malabit pala.
9: Oh, nagpapa-eyes pa ka, di ba?
10: Opo.
9: Nagpapataka.
10: Oo, oh, araw-araw.
9: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
10: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
9: Malinaw na?
10: Oo, oh, malinaw na po.
9: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
10: Wala na po.
11: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, i-scan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, banggit sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.

0: Ko.
1: Suncho Open. Ramen ko, Tahoe Road.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Oh, I never fall in love.
1: Ay, nako, ha? Abang pinatala tabi niya to si Babaknit, ngunyala pag-aaga, di kita bisito yung programang Tambalang Double D. Ayugun mo, ha? Tambalang Double D, kita bisa 97.1 OKF. Ayun, sumaga betig din ni Babaknit. Oh. Wait lang hata. Ighanap ko so. Ah, hindi pa lang. Hindi pa lang sa boy. Sige. Maya na pagkaga. Oy, 9:13 in the morning. Kumusta na tabi kita dyan? Mainit ang satuyang umaga. Nalingawan ko tabi. Gurus na talaga tabi, senyor. Nalingawan tabi. Maghatuod kang kamugtakan kang panahon. Sige daw. Ang kamugtakan kang panahon, siling tabi kan kamugtakan, kan ngimot ni ina nindo, dyan tabi sa inyong last nga kung yan ang pagkaagadlan, tabi sa mga akin, dapat tabi nagburuhan. Oh. Ang kusog kang busis kan ngimot ni ina nindo, sangkod tabi sa apat na kanto, kan sa iyang area of responsibility. Oh. Apektado tabi ang sa iyang area of responsibility. Intertropical convergence. Intertropical convergence. So, ambikol ka, so nagsarabata na paros. Ngayon tabi, so, ano ni ina mo, so, naspak ni ina mo na napagkaaga, no? Nagsarabatan ang mga malinlain na pagtaram ni nanay mo yun aga. Intertropical convergence zone or ITCC affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. Kaya tabi ko, mga aki, magmaralsok na tabi ka mo ta. Aga na. Si Batabi gading eskwela. Si Batabi may trabaho. Si Batabi day na kading trabaho ta. Strike. Strike ba nagad gayo? Day ko na tabi na muna tabi sa duwas. Ako tabi nagpasiring. Di ama yun pa ha. Nagpula-pula pa sila tabi ang puro-puro kang aldaw sa buong aga na nag-dudurdi. Wala tabi sila nga nagpula-pula bilugun na garubulan. Harani na tabi ako sa OKFM. Kaya di ko arang kung ano, kung sa tabi, sir, next tabi ni Dede, may strike ba talaga o wara, ano, or may biyay talaga? Ha? Kung sa tabi, just mga friend na tabi ng mga drivers, kung pwede tabi ko mag-share man tabi kan sa inyong informasyon, kung kamo tabi nagburo biyay today, or ya on tabi kamo nagloko, dyan tabi sa inyong mga harong niya na pagkaaga. Oh, nagbiyahe o nagloko? Grabe! Grabe, nagbiyahe o nagloko? This is 9 minutes sa tama, mga kabigan. A little bit later, ang Tambalang Double D with Josa Casey. Sige, ha? Garo man sa nakidlat ang ngurapak ni Mother Dear. Iyo, grabe na. Kansukat pa, ano? Sige mo man ang pastidyo tabi, Dear 4785. Takong, dahil ka tabi nagkapastidyo, mabuotong tabi ang ngudoy ni ina mo pag-aaga ni Mother Dear mo. Kaya, pinipisa tabi ka mong mag-sunod tabi sa kapagbuotan kan sa inyong mahal na Raina. O, tayo tabi, para sa inyong mansa na. Minsan tabi, may kagabatan sa part nito, minsan mga huslaon tabi ka mo. Magsunod ka mo, ta. Masasanay tabi at kamo sa buhay nito pag tanos ang mga gibo-gibo nito. Iyo? Dahil tabi ko pag panapadagitan ng kita ako tabi, pipalibong naman tabi ng payo ko agan-aga.
2: Tama ng tabil.
1: 17 minutes after 9 o'clock and time check brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
4: 97.1.
5: Magbabalik kami.
4: OKFM.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Ankulog kan bayo, dai na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Biogesic, malalauman. Kaya ining branding bulong sa kulog payo, most trusted ng milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay. Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Life.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, went away!
2: Yay!

0: Vitex negundo Elagundi leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
2: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
3: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
5: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
6: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
7: Sasarap ang inyong morning pag kay Joss at Casey naka-tune in.
8: Okay, FM. Joyride.

10:39 minutes. Makalipas po ang nagkakaunta, Biki, dinuguan. Nakasuhapon pa tabi iyan. Kahapon pa yung handa ni Sir Win. Si Kuya Jason ngayon lang nilalapan. Ayan, ayun na yan. Galing na yan sa ano? Galing na sa Antarctica. Oo, ganun. Ay, batiin natin. Magandang umaga. Lahat po ng mga manong drivers na syempre patuloy pa rin po naghatid sa dot at dito mga pasahero. Good morning. Alam nyo, kahit strike, meron tayo nakasalubong total of 21. Na mga tagang binilang ko, no, from Daraga. Tapos meron, 21. Yung nakasalubong ko, 19. Tapos meron nung dalawa sa likod ko. 21. O, diba? Meron namang pailan-ilan na jeep na bumabiyahe po sa kahabaan ng Rizal Street. At syempre, meron din ako nakasalubong na na libreng sakay from Legazpi. Nakita ko may L3 ayan na libreng sakay. Meron din mga ang dami ring kapulisan ang naka standby sa mga lansangan dahil nga ginaganap ngayon yung transport strike. So kaway-kaway din sa mga estudyante na nasa bahay ngayon at online ang kanilang pasok today. Sana may matutunan kayo. Sana may matutunan kayo, biha. And eto, hello, DJ KC. Pa-shoutout po sa mga taga-Brew and Barrel. Oy, hello! Kuya Jason, hindi ka ba nakakapunta dito? Hindi mo pa na-experience dito sa Brew and Barrel. Masarap dito, Kuya Jason. Dito lang yan, sa may Rizal Street, sa may Kamalig Bank Building. Sabi niya dito, hello, Banwa family kay Fidel, Delia Dindo, Dave, Delphine, Darwin, kan San Isidro, San Domingo, Albay. Magandang umaga. And shoutout din kay Ma'am Mitch, kay Ma'am Michelle ng Brew and Barrel. Ano nung isa pumunta kami dyan? Hiya. Nag-ano lang kami, nag-tawag dito, nag-snacks-snacks lang kami kasi galing kami sa puro, tapos dumaan kami. Wala, binigyan ako ng cake. Ayan, thank you po. Kahiya naman. Ayan, hello sa lahat ng staff ng Brew and Barrel. And eto, Ate Casey, patikwil naman po ng driver ng EVR 847 na si John Militante na permin nagdadangog sa Indo. Papili naman po ng one-way ticket. Garoon na one-way ticket mo ni. Garoon pang Domingo yan, be. And pa-shoutout naman po kay Nathan Malvar. Ayan, sige, magandang umaga. Siyempre sa inyo pag-ibisi-bisihan, tabi ko niya na pagka-morning. Diyan si Casey ang inyong kasama habang si Kuya Jason inaanam-nam ang ulam, ang panira kahapon na nilagay ni Dandy sa ref. Tama ba? Ininit mo ba? Hindi mo lang ininit. Ano yan, Kuya Jason? Tinutungang native na manok na may fish, na may, na dinuguan. Masarap yung dinuguan. Promise. And again, thank you very much, ha, kay Sir Wen Morada. Birthday niya kahapon. Yaon ang kusuhapon sa Casa Lorenzo na may pighiling-hiling man ako dumi. Yaon si Sir Wen. Sige. Dire-diretso po ang ating pag-joyride. Masi nga ni strike. Inilang po ang jeep na itabing strike. Ang jeep ni Casey. Mamaya, try nating mag-online. Kasi tingnan mo muna, ayusin ko muna yung buhay ko. Kasi parang hindi ayos yung buhay ko today. Sige. Dire-diretso po tayo dahil gusto ko. Okay ka.

0: Yep, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nem, nataluyong ka?
5: Uto kaya sa lalaki? Nawara sa San Ribo? Dahil nakukuha.
6: Tigtabangan mo maghanap.
5: Daiman, haluyon maghali.
4: Hmm?
5: Sa San Ribo, natutukmakan ko. Sayang man baga.
7: Okay, FM!
8: Hello mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit. Yung pabalik-balik, imagine, nag-a-adlip ako. Tapos, kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, the end ang maplemang ubo sa Sulmix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Sulmix Advance with Zinc? 3 times a day, the end ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sulmix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Sis,

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. That's between Escalante and Dexter sa kanilang Bakit Nga Ba Hindi? Correct. Oy, oras po natin. 10 minutes po makalipas ang alas G's.
1: Okay. So, panduwang round tabi kan sa tuyan mga harangawan.
0: Correct. Oh. Oy, magbisi-bisi na tabi ka mo ha. May nitununun tabi ang panahon. Kaso hapon, mas garo, mas mainit.
1: Kasapon diba? Or yesterday?
0: Nakahapon. Kasi ngayon parang medyo makulimlim ng very slight. Pero yeah, carry lang. So ayan, take a lot of ano ah, tubig. Kasi ang init to, ang init sa labas.
1: Hindi lang yan na take a lot of tubig. Mag-conserve din ng tubig. Sabi baga, magkakaigo kita.
0: Yun yung nakakatakot.
1: Oo, yan ang
0: pinatakot. Baka magkaroon ng shortage ng tubig dahil dun sa...
1: Si Jenny Lin.
0: Dahil dun sa super, ano, sa super El Niño. Lalo na wala pa naman tubig sa daraga. Wala pa naman tubig sa daraga, di ba? So ngayon pala mag-conserve na ng...
1: Pag naikan tubig sa daraga, dakuno na ang dapat mong gibuhon. Mag-drive ka pa siya tayo dyan sa seawall. Maglabog ka dyan.
0: Hindi, lamang kung malabog siya ko yung Jason
1: E. Ngayon, magrarom ang dagat yung kidiit.
0: Grabe ka naman sa akin. Sabi mo yan, ah. Sabi mo yan, ah. Oy, pero ano, no joke. Kaya, di ba, pigpatanda na.
1: Warning.
0: No, nagbigay na ng warning ang different weather agencies.
1: Yes. Including the government.
0: Yes, so parating na super El Nino. So, dapat talaga tayo, ngayon pa lang alam na natin ang gagawin. Ano bang gagawin natin pag may mga ganyan na super El Nino? Kasi may mga ano pa eh, 'di ba? May parang may study pa,
1: yeah,
0: I think sa US about sa mga matetegi, pwedeng matetegi dahil giant. Nakakaloka naman 'yon.
1: So para kung kukuparin ito sa mga news, mga pagpaluwas ng mga information, parang mga ang height niya parang part kang December hanggang January.
0: Ang talagang super mainit. Imagine mo yan. December, kung kailan dapat mga naka-turtleneck na tayo, di ba? Ngayon, hindi. Kailangan natin mag-sando. So, sabi nga nung nag-text sa atin nung isa, di ba? At least makukulayan na yung summer outing nyo. Summer outing sa December.
1: Sa December.
0: Kere. Kaya, sabi digdi ate sa Muya, unlimited water. Taaran ni kami sa... Ano to, Bukal? Maski dain na kaipuhan kielo, malipot na. Sana all. Kaya lang parang bihira na rin yung mga ganyan eh. Kasi nga, di ba, yung mga Bukal, yung mga source ng tubig natin, wala na, puro subdivision.
1: Pero actually, dyan sa may part kang tiwi, baga, sa may huruan pa, dakol pa dyan na sunod buros, baga, na naka-tube na kawayan.
0: Oo. May mga parte lang talaga dito sa Albay na mahirap yung tubig. Mm-hmm. Na hindi ko mag-gets bakit mahirap yung tubig. Dati hindi naman mahirap yung tubig. Ang gandag ang maganda yung...
1: Siguro dahil dakol ang konsumidor kang tubig.
0: Ewan ko, hindi rin.
1: Ganun ba?
0: Oo. Eto, sa Santo Domingo po, dakol ng mga Bukal. O, diba? Sana all. Santo Domingo. Ba't hindi nagre-reply? Hindi, ba't hindi nagtitext yung mga taga-daraga? Walang tubig? Patuloy pa rin po ang pag-igib? Patuloy pa rin po ang rasyon?
1: Oo. Patuloy pa tayo ang dibumba?
0: Dibumba, diba? Na tubig. Minsan nga, dibumba na naubusan pa, naubusan pa tabi kitubig.
1: Oo, jetmatic.
0: Ay, nako, nakakaloka. Pero ayan, sige, ano lang tayo? Ba't ang daming lamok?
1: Pero kung halimbawa maubusan ka tabi, medyo magluluyo tabi, pinikaw ng pakarot kinit, magbakal ka tabi kay jetmatic duman sa Manson Hardware.
0: Talaga, inano mo pa. Huwag mo na, ayayaan mo na.
1: Magbakal ka duman kay jetmatic.
0: Oo, huwag mo na. Ayun nyo. Oy, batiin natin, syempre, magandang umaga. Ang lahat po ng mga nanay na busy ngayon sa bahay. Kasi syempre, kahit na walang pasok yung mga bonaks, nandiyan
1: busy
0: sa bahay.
1: Busy naman si nanay, karaburab sa mga aki.
0: hindi pwede. Silent mode ngayon yung mga nanay. Alam mo kung bakit? Kasi online, mahahalata sila. Ang daming lamok, ang dami ko ng kagat. Kinakagat ako ng lamok. Nilalamok ako sa boot. Ba't may lamok? Ang dami ko ng pantala. Hello, Jossa! Ayan, galing kay Richard Gomez.
1: Shift na mo rin yung anong susubutan at may lamok.
0: Hindi ko alam yan, kita mo. Ayan, nakita mo. May kagat ako ng lamok, mga tatlo. Talagang binilang eh, do. Sige lang, sa inyo pag-ibisi-bisihan tabi ko niya na pagka-morning. Ayan, sige, kami po ang inyong gawing background.
1: Okay.
0: Sabi nito, hello kay Aling Arlene. Ayan, magandang umaga. And, ano daw? Bawal ka ate sa kagat ng lamok. Oo. Oo. Sige na, ayun kapatid ko. Sabi, bawal ka sa agad ang lamok ka. Sige, maray na agad, Abby. Ayan, Chami Girl po, ini ng Santa Misericordia ng Domingo, Albay.
1: Hello.
0: Always naka-tune in. Pa-request naman po ng Because of You. Ano yan? Because of You po ni Nanay.
1: May greetings man po lang
0: Kelly Clarkson.
1: Pag-greet man tabi kay Mary Anna na gadangog sa emo. Makusugon ang radyo habang naglinig. Pa-play na tabi Closer You and Me.
0: Wow. Closer You and Me.
1: You and I.
0: You and I gayon. Ano yan? Hello daw sa mga taga Bangkerohan. Sa Bangkerohan po, number one problem ang tubig. Digdi po sa lugar mi, medyo okay man po ang source ng tubig. Sa Santo Domingo talaga. Sa Bangkerohan. Sige, dire-diretso po tayo sa ating pag-joyride dahil gusto ko.
1: Okay ka.
0: Hello kay Yan-Yan.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Hello mga moms. Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba, kailan ba ending nito? Ganun. Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit. Yung pabalik-balik, imagine, nag-a-adlib ako. Tapos, kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplamang ubo sa Sonix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Sonix Advance with Zinc? 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Somix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang Baby Ko Mini Wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby Ko Mini Wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby Ko Mini Wipes with Misty Fresh Scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby Ko Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: inyo, mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM! Gusto ko, okay ka! Ay, live na live na live na live na live po tayo sa aking Facebook page. Sa mabilisang live lang tayo today.
2: Mm-hmm.
1: Ay, hello sa lahat ng mga online kay Eva Morales, kay Tito Bert. Hello din daw sa mga taga Namansaw. Sabi ni Ana Emiliano Ortiz. And, wait na. Sa mga taga Buragus na ang Birmingurang Tubig. Hello.
2: Oh.
1: Sabi ni Agnes Ativo. And mga ayan. Hello, RC Riggs. Magandang tanghali kay Tito Bert. Kay Tito Bert din, hello. Na ang ulam daw gulay and fish.
2: Tilam sa nakaan.
1: Correct. Pa-shoutout po sa mga taga Barangay Gapo Daraga. Good morning. And shoutout po sa mga taga Remorque family na piriming nagadangog sa OKFM. Galing kay Ruby Ann Remorque. Ayan, sige, magandang
2: iubaga. Untuna ta, baby. Maki, manuto na naman tabi ang sino mga rilo. Handa naman tabi si Baki. Pag laag ka na mga luwagan, ka mga plato, bula sa karagting, ka mga tinilo, bula kutsara.
1: Oy, totoo ba yung ano? Totoo ba yung trending ngayon sa Facebook na si Jet Li nag-asawa na?
2: Di ko na aram.
1: Minsan kasi ano, yung sikat na motovlogger na crush ng jowa ko.
2: Uh-oh.
1: Ano tawag? Crush ni Mark yan eh, si Jet Li. Ano tawag dito? Sabi nag-asawa na daw.
2: Ooh.
1: Pero ang hirap kasi maniwala ngayon, di ba, sa Facebook. Uh-oh. Kasi minsan ang dami.
2: Dapat ang bareta sa kung sa engine.
1: Oo nga eh. Parang imposible naman na ano na...
2: Bakulang sa FB.
1: Oh, correct. Oh. Ano ba to? Pakipin pa ng location. Hello, sabi ko third floor tayo.
2: Pag-EA nyo po si Jet Li.
1: Si Jet Li, di ba?
2: Pag-EA mo.
1: Oo. Sa Kuya Sandali lang. Kuya Sandali lang, nag-a-undib ako ha. Wait lang. Nag-a-undib ako, Kuya. Wait lang. Naka-on air ka. Sandali lang, Kuya. At kaya tayo sa third floor.
2: Oo. Magsakas ka tabi ni Grisel sa third floor.
1: Sa third floor. Sabi ko, meet up sa lobby. Ayan, naka-on air tayo. Kaloka.
2: Eh, nato, nagitiwa-tiwa kami.
1: Oo, saka naka-live ako, naka-Facebook live ako.
2: Oo, oh, irakman.
1: Sige, carry lang. Sige, dala-dala dyan po nga ating pag-joyride dahil gusto ko.
2: Okay ka.

0: Tay, ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
1: Pagiging pasensyoso, tabi, Pay.
0: Pasensyoso?
1: Iyo?
0: Nata.
1: Grabing pasensya ko kaya. Halo yun magbagting!
2: Okay, FM! Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
4: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
3: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
4: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap.
5: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
8: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan. Inside.

Baby Doll sa kanilang Ula La Baby. Oras po natin is 45 minutes makalipas po ang alas 11 ng tanghali. Ay, it's time para kay Ipan sa Batalba Goodbye. Abangan nyo pa susunod, Sugar Azucar, para po yung sweet lunch break hanggang sweet afternoon. Saga naman tabi kita mag-arangawan. And maraming salamat sa mga nakijoin sa akin kahit sandali lang sa ating live kanina. Hello kay Emil, kay sino pa? Josefa Barcelo. Ayan, hello po kay Gerard. Ayan, magandang tanghali. And of course, mga taga King Store, magandang tanghali. Bye-bye na. Laging tatandaan. God loves you. Bye.

0: 570-3941 or 0910-870-1554 and 0961-728-9579. Like us on Facebook, St. Ambrose Funeral Homes, serving with dignity, compassion, and excellence.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.